0: ya. O right ni na wo peyeno. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Ghana for my card wana. Abakosem kese pa bi besi wo ebibre masase so. Ne se